0: continue ya.
1: Io maye. Now you have to be disponible and pakwa to mjini bu abu. Pare ku depo toto.
0: Na iko pare tu nyasa.
1: Hey.
0: Ina patikana mtu wako mine ya vile ya Bukavu.
1: Niambie tati.
0: Bagira. Ibanda. Na katutu yote viko pare.
1: Na kwa mafatirio saidi. Unaita tu kwa ini mero. Zero nef. Non antiwiti. Taranti. Taranti katele. Fenty katele.
0: Singe.
1: Dubre champion.
0: Dubre champion.
1: Bombe peya sika.
0: Io maye.
1: Senki baboro.
0: Sikia tata.
1: Swinge.
0: Jaze.
1: Beste.
0: Nana.
1: Wayare.

0: nefsa nu nëtë katrë.
1: Wow.
0: E mutë këmë dezim se u me iku në në nefë. Me probleme sa se në ibi. I me margose në tje u mandevë. Alor, unona pale kwa daliti. Se unafika kwa daliti, unambia shoferi. Anza ingia pembeni ni achi hapa. Jusu unatambuka kwa daliti, unangia mu stadium ya Vamaru. Njoo pale, unapale pale mabasketi na pitikia pale, tunafanya uma festival. Na waza ata zero polemiki likuwa mule na edisio ya kwanza, je pense.
1: Oui.
0: Premier edisio likuwa mule. Stadium ya Vamaru. Uzifanya uyu. Stasio ingene, kama unatokea kule ngambo sasa ya muumba. Mungu unatokea kule Manyawera, unapanda tu. Stasio ingene, inakuwa mwe. Stadium ya lepale. Kubapele, banawala kisaverie, je pense. Mina waza unasikia vyote. Bo, hii publicité batailipa, me, haiko milio batailipa, ni franka radio mendele. Na publicité na kwa 12 000 francs. Wala. Kazi kwishi. Emil Muindo, unakama niko na bills mu studio. Vuta machozi mpenzi wangu silie. Unajua nilikupenda sana mpenzi. Nitire le boro kisha ni recevoir ule musicien. Vuta machozi mpenzi wangu silie. Nilikupenda sana. Me, uko na maproblem. Jutu misi na franka ya kuzia biyato, unanza liye. Jutu na franka kubeba kurestora, unalie. Jutu na franka kukatisha ndevu, unalie. Bilze alifika hapa mbele ya batu yote. Alifika witer. Na japo alitoka Goma, freshma, akasema, edo sezi kosa ukia kwa emisi. Mwa jete avec lui un rappeur. Ne, saa likuwa na mwesplike. Asa yungalefu, minaona, ivira nongiaka. Mina ona ulisha kuwa mtu kabambi siwe na kuya kusidiwa kisha mina mkuta na suku ya meshi. Emil Muindo, piga boro pale.